afe ni ebehunu e politicians no mo ahon de kura wo mo so mo timi de pra e to abaw mo timi konkrofo fie so omo no mo kopra pra ndiwe no ye nyina ye pra e pra sa binum zuni ahon de o.